Bitese gibirre, bitese gibirre, Yezu Kristi gibirre, Yezu Kristi gibirre, bigu sagabara lebi male gida dam, hinyu kwa sedere finyo tro finin bini no burikota, a mani on dodoma bi mati lenya da uko da finyo tro finin no buriko tro fri san, a bi mangi le dam bi worker bini o hevruko, wulo bla le iple le si trota. Le bima gila da amane mire banya bi henigo le bitesen un hiabi le bi bochango ngazono bi ngale bope lohma le nyambi unyo mi hoti le da amane mire banya bi amane re erechu le gu zakari botogoren hongo trofrina watogo trofrina lalaga nunu Onyeka le bitese Unyi yuro totoko nyo Efraim Unyi kwa unyi ku longa La ya zo leze Efraim Ndebika satingo leka Bi len yako siyon yiriyo Gula len yako Yerizalem yiriyo Onsen la Unyi uchanga Onfraka len manga Onki onji bagbe le diga kako kako biri re insen honde longo kwanzuno bay Efraim le Jerusalem longo so honye kito longo sawo le dututu nyogon jama sogo berero bomango hoye feri epon inkori La fin, oh, tout goul, le goût et frate, yo kredi, la fin, sako, ho tout ben, a, bi ye dal langwe le goût, kem, le ipoyou, le na, mi e fuyo, mi e go, mi se, mi e bon, Uyoko peron fu biofu mie gbonge mie lo uyoko bawepe betese hohe midonse le giurise abolem nyaka afigodon a abokor yogbon betese bomindon reni le yon pe Bokor jone bo sizono mendi. Bitese lo heon o heon kire o heon kire o jasile. Lo dachi nan soko bere bo fuyo. A amane obla kusige. O amane kire se Paul sewe elenya rom soko. O gungo trofrisa. Watoro torfrina lego lego watoro nun nesita lala nun nesambi bigusoro nyani tonang mohamangon bigusoro nyani tonang mohamangoni akire ini unse bomangon jale yego busen imyun ahene bay krisi Bon se pe le hane le yan amomme hen kre jezi angu pisogon bon se nyene le hen kre jezi angu pisogon ho yan ngogo intonangmere hoye pi logu bon se ndi mom mi la mo biko soga Le pem mbiri akire hanele ya tonangwai haya bini tonangwa mangoni gale bomene tonangwa mangon lo ya bipi akire muhugu unsekire sendi a munku ingoyo hakin
le hoyi ngogo.

ancan, me na renonci. Me dan dantero me, me nun kwen chehe. Eye men kwen, edo men ka. Engu ha nyankan, me na renonci.